bamuzi ku izina rya Claveri bamutazira sogongwa wava hari ajya mu ruringanizo ni zone ya Kajondi commune bururi yagutse aka kanya ni mu kinanira ya gatatu igitondo rero cyita kuba nabiwe Ornera King Ange bari ngaho mu ruringanizo agacaho ni witwa Vianne na Swingi akabona nabo bavuka nango ntibage Desire Fulgence Lionel batazira kizigenza ngo ikaname shake ari ngaho mu gikoto Teogene na Renova bari ngaho mu ruringanizo agacabona n'uyu Kenny ngaho nyene mu kinanira ngo niyirambire bavyara bawe bari ngaho onye mu gahanda Claude bamutazira mugisha ari ngaho mu butwe eka ngo abakunzi ku izina rya Claveri batazira sogo bari ngaho mu ruringanizo bose babwira ati nibirambira Karimbo Tel Aviv Kasatbi mukanyura kuri

Wala nuko mwabyumvise yuko twatanguranye n'umutumire wacu ngo amasaha rukuntu abari ko arinjira na gucya akagira gucya amugabo natwe tukaje tuvuga ati reka turabukuru tubikora kugira tugende tworoherezanya kugira zino mpano zibashikire twamaturi ngaha tubibakorere none nigiki mwatuburanye reka mukanya rero nze ndabazanira amakuru atandukanye ariko kandi dutangura kwanza kwa Vania IC uno musi muramurindiriye mu kindi giteramo mugabo kumutsi kugenekereza rya 30 ngaho kuri EFB mutashoboye kumubona kubera iki

ajese no kurero karirimbo Mayday ka Fally Ipupa aneza kurero gashura kunezere kashuye kunezera bose muri kuratumiza muri kano kanya andese musanze rero munakunda indirimbo za hakujya ya Tanganyika aho mu gihugu kibanye cha Congo abona ko nyine haba hari abarundi beshi baba batwumvise bari muri ico gihugu kibanye cha Republika y'Intwaro Rusangi ya Congo namutubaha mwiriwe tubifuriza ndetse kukomeza mugira umugoromeza n'ibiganiro byacu cyane cyane ikintu kiganiro mudundu ubona ko ari tubandanya kubakira kuri appel 68 60 76 3 8 7 8 7 8 na message yawe kuri 72 34 41 ubusa gatandatu hose turakwakira ata kibazo na kimwe ndetse rugaheza ukifuriza umuguru wa mizi cyuti n'abagenzi bawe na nakubwiye kwa karembo kose usaba muri kino kiganiro ugaheza twakakuvugiriza ata kibazo na kimwe atangorane nimwe rero nkuko mumaze kuba mumuna bikora muri kino kiganiro n'ubuturabananya kubakira amuche kuri mbona maze kuba ndababwira atumiza muri ngaho muri umunga tubifurize nama kugira umugoroba mwiza ngaho inyanza lake namwe tuzakumurikomugira umugoroba mwiza umerereye muri kano kanya abari ngaho mwigenda

anitwa Harmonize, indirimbo ya ise furaha acanye ngo munezero abivana rero nawe nibikunezera ariko mu bisiro tumifurize kugira cyangwa kuronka ndetse icyo kimuha umunezero Kuna nari gusanga rimwe na rimwe usanga wibajije cyane ati nyine wabonye ko igikigo umunezero ukasanga ubaye umunezero w'umwanya muto ugasanga nyine mu nyuma waguye mu bindi bintu bitari gutume ugumana wa munezero yesa sana sana rimwe mwese muri kuna tumuri kano kanya muri kino kiganyiro mudundo abari ngaho mu gatumba namutuba hamwiriwe cyane

0: si wasomye kamenga numunataje kwisuli yenu kila ku utakwigira kwa lumutezo emwa pona la kubio mkuu kwa tabula kongera akamomola kongera akashikula akongera akazibula akongera kamolo akatikawe kule dimu simkezo simkezo.
1: Yes, nuko indirimbo yasabwe na Yuda Iskariote. Message azindi nizuwitwa harawitwa yagize ati ndabaramukije bakunzi banje nitwa Cedric. Wari mukini ndo gashaka tuma karirimbo ka lava lava ukinipenda inatosha kajohere umugore wiwe ngo hamwe rero ngo ari ku mutumba wa murire muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega na mama na mama wiwe harimo ngo na Fabrice ngo na Benita Olivier Dondive. Ngwa merigwe neza. Asante sana nawe Cedric ngaho.

0: katwakira umunywanyi ku murongo wa kabiri. Alo reka umunywanyi, ndumva ko none yiwe iriko iramugora. Twakira umunywanyi ari ku murongo wa mbere. Alo
1: ni mole
0: tuyagana
1: ni manika.
0: Utwakuriye
1: amurika nakanya ndi mugaseke wiye
0: kwe ego ijoro ryiza kurinde
1: mbona umufasa wanjye ni mama Keira.
0: Na Keira na Kesia.
1: Ikamara tukukana bose wari hose. Ikamara mura mwanze ngaho mu gitara no wiyo. Ikamara muri sangi ba bosere banze bose wari hose. Ikangoroke ngaho mu gaseke wuye. Mbona mutama mwara ko mbone dire kambone obitamu zinyanga ho mu gasagwe. Kasi ni una kiso kana nyina nga mu kasagu. Adira. Na furinga. Ni kabone sta angoze mu kaseke wo. Ni bone ro kitunguru mbone zanzu wa zanzu ne kambone ino sanga mu kasagu ne kambone. Awa ino dikise bo. Akaririmbo.
0: Wi.
1: Ne kambone kongore to santo tena krode.
0: Mhm.
1: Arimbo ni kakandi kuiruta ya mutama ndakumva
0: ugira ibihe byiza.

0: Reka tuve mu gaseke biye kwa maniga twa Kirundi munywanyi ku mlonga lo.
1: Hello.
0: Ndagwaye miriwe neza tuyaga nande.
1: Shande bibora bakabo iza hakya no mukinini.
0: Mhm, jurigiza kurindi.
1: Kuri wowe n'umujyango wawe.
0: Urakoze cyane.
1: Na Sandrose n'umujyango wiwe.
0: Mhm.
1: Matya bona Yesu.
0: Mhm.
1: Na Kofi.
0: Mhm.
1: Bo, eka cheshunguka hari ya mkirundo mboneo mpasha wa jenio senga eferine.
0: Mhm.
1: Ala nabati.
0: Mhm.
1: Ya maafi jafeti, nyopizera ivete, yiyo enoke, mira gira reya, unezero alise, ikumena yo yosua.
0: Mhm.
1: Eka chembona dominika nga iki joro jinizu.
0: Eko.
1: Chembona kosi konga iki joro jiniza, mbone jemuse, mbone krotine, mbone jibine ki joro jiniza.
0: Mhm.
1: Eka mbone isa wangoze. Ikijoro jiniza reka mbone nuwa manika kwe mbro mbo ahu njini mga sesebu ya kijoro jiniza libora wakawisa

0: Lekada kusimira chege.
1: Tata.
0: Safi. Urero ya rumurasa chege mu busoro tukushimire nawe. Ati naba nasigaga ati ya umurasa na waradukuye. Hello. Yambu neza cyane gose.
2: Ya
0: cyagenga mu mubajije numve ko amazina abantu bo mu busoro bitwa ko bayatumye Dubai je ko bayaguze mu isoko kwa Sion byose byanyobeye. Namazina ya barasa nyine.
2: Ego harima byakoro.
0: Sa. Urakoze sha.
2: Reka mbere babyango bamenyesha bakwiye ko bindi kiritire kiro gite. Akenye nga nyine mu sura muri arakina nga mu sura tuganya wigira kiro gite. Kabila wa mutamatu nwarwa aremene de mini songa ikiri na songa ikiri. Kambone wa nga mutini de ni gaje bikara ko ikake nga mutini. Kambone wa ikenge se se nga muri kari temiri wa aremene de mini songa ikiri na songa ikiri. Kambone nuse ya erike nga mutini de ni gaje tirari nga mukamara. Abule ati yenga mukinanira ananga muri kwesuru wa bavuta yije mu gafu mu kanala cyangwa se nga hafi atakwe. Amale ipano na iperine nga mu kinyo na iperine nga mu kanyo sa kitwe kijana na wera nga mu kanyo sa kitwe. Amale usanzi abakunzi bo se bindundi kiritire mbananya nda ikuri kijero kijana. Hanyuma indirimbo. Indirimbo haboneka muke muhema cyangwa kanyaga pure pure kabisa iboneka yose. Mukoze cyane mureka kigenda mukaba niba agiye kwishyira ngaha ku muhanda byakiri neza cyane mu gihe kirekire
0: ugira ibihe byiza nawe

0: ati bavuga ko Mireye yava mu muryango w'abami ati hafi y'intara yegereye ku mupaka. Reka nakire abanywanyi babiri ku murongo umwe twabigenza gutereka duha amahirwe uri ku murongo wa kabiri ubwa mbere na mbere. Alo alo alo uyu u telefone yiwe ya mugabi. Alo alo nawe
1: Nandikurota
0: saru chakakari mbuka mutasampa.
1: Nakari mbaka Amila nipo ikasas.
0: Sawa sawa mohinga bugi vizyo mabara vizyo mfu.